Ay, natuwa niya. May tatatak, may tuwan. Hihin hakamsen akalan ni. Paipi kasose ang pinhupite kayang anikyang. But happy as tumaobe ka. Kamatad rin it itaw hupi lawaye. Putak happy hupi matiyat. Putak happy itam yang pu itawi mi ang as enang hinsak kwestina. Pupay okyo itamem itatim. Kahupite kayang ka okyo kushinpas. Suyan hita au matzi wisni pang kivanawit ima itatotim. Pu piu ima ita mamat. Pu it hupihita pu piu ang kahinsak kwestina. Nyok. Ovi puma as ovi it au unang tatven. Ovi uma tatayom. Ita tim ita mem uma tua ovi kananahin kinakya kyang. Uma umungay, umunamay, umusomay, umutahamay, uma au putung laing. Uma mingasaw hita yu aatotan. Pa itam hakawat pangwang ya ka ovi itam na yan ansa ita hupilabay ang itam na kalawisa. Pu it happy bill. Itam so soyam akhakam hopi sinom it hita itatui ang nap hinsa kwisa. Pahana nakpam family values. Put happy itam pew as ovi hush ngui wisni. Pu akhakam itam put enang hinsa kwisni. Pai nupantua wuwanta it itatimuya mangamta it happy love wakatsit. Ang ngui makyang nahoy kwilalati makyang akhakam hoitan. It hopi hita nit pu it happy pahanwe wa piu katsi. Pai nawa pi itam pu pang kalau wisa. Nau itam song ka levo yan wise put ak soso ya mong was yan. Pu yan it happy piu ita. Wuwuk mui piu papu ovi kyap ziyan. Is pi pu mui happy hak ang hita tu wivang. Me pai itam pan wung ya. Itam ita somwe. Pu ita tahamoy na tuwa panwang ka na pumoy hapi au tukay maka obiyep hakam pu tuwa na tum so amte ka put na au pu wuwan ma kushpanyak obi hakimoy ansa au ihihi talavay pu ita tuwi hapi hakimoy au yu aatotang wano pa ipihak zainen put kauhin wuwang wa pas ason kush hakian wuyok te wunive pupasat hakushput ang ningwana. Ovi uma kananahin kinayat uma angkay naksuyani. Pai naap haki. Pai hak halay tingo tisyan. Himo alungor haki au pite ansa haki hita. Tuwat ak ukalang. Pupi haki hita tuwing takpay ansa hakpi au unang tak. Nak ovi uma angkay ovi umukati hapi ukaliani. Pai pantek itam hapi wuya voyep yani. Nok i hopit himuat hapi akhakam. Papa, nagwang kati itam yeswan. Ovi ema angkay ovi ema kati ekal yani. Ema somat yakam, yamat yakam. Tahamat, somat, kwamat. Ema ovi ema timay, ema memay. Au enang tavi yenge. Ema tuwa pumahita tutu na yan. Pai song katuwa hisat wuwi akam tote. Sen tuwa iya am tote, so am tote. Tuwa put ang wuwaye. Sen piu ang ayo nyong akne. Pai yasa, askwale.

Nyepil ahoy hisai ho ya ku kya nge pavai hai pit ang wep chong. Oho yao na ikwil kya ngu seh te pave we

kamo semena sagere so so kitam sebo seo no yapyamo yapakamo semena mo ta na ta na